0: mga kababayan, kayo po ay nakikinig sa Mabuhay Makay, Bayanihang Radyo Pilipino.
1: Tuwing Martes, ikapito hanggang ikawalo ng gabi, dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
0: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara, na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
1: Tugtugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
0: sa ating Filipino Ethnic Show.
1: Mabuhay Makay, Radyo Pilipino.

0: Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Naririto na naman po tayo sa isang gabi ng musikahang Pilipino, isang gabi ng musikang sariling atin, dito lamang po sa Mabuhay Makay Radyo Pilipino. Kaklabay ang Community Broadcast Foundation, kami po sa Mabuhay Makay Radyo Pilipino ay masayang makasama po kayong lahat. At kasama sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, si Ate Lara, Kuya Olaf, si Ate Spama Titlog, Kuya Josh at Kuya Jason, at si Ali. Antabayanan niyo po ang inyong mga paboritong OPM o Original Filipino Music. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang maiksing panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng Mabuhay Makay Radyo Pilipino. Isang munting tinig na nag-uugnay sa ating mga kababayan at nagdadala ng saya, pag-asa at pagmamahal. Pagpalain niyo po ang bawat tagapakinig, ang aming mga pamilya at ang buong Filipino community ng Makay at ng buong mundo. Naway gamitin niyo po ang aming himpilan upang patuloy na maghatid ng kabutihan, pagkakaisa at inspirasyon. Kayo po ang magiging gabay sa mga salita at aming mga gawain. Sa lahat po ng ito, Panginoon, kayo lamang po ang aming luluwalhatiin. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Mabuhay Makay, kayo po ay nakikinig sa Bayanihan Radyo Pilipino, CRM 107.5 FM.
2: Mabuhay Makay Radio, ito si Alicia Brielle Albarda. Mabuhay Makay Radio, maraming salamat po. Bye!
3: Something for everyone for CRM Makay.
2: Mabuhay Makay Radio. Ito si Ali Albarda. Maraming salamat po.

0: i-showcase na Filipina singer, young, very young, 3 years old, na sobrang nakakatuwa naman po talaga siya. Siya po si Leon na first ko siyang narinig ay ang kinanta niya ay Frozen, I Let It Go. Ngayon po na siya, natuwa ako sa kanya dahil kahit siya ay nasa ibang lugar, hindi sa Pilipinas, ay kumakanta po siya ng Tagalog song na itong hindi ka Pilipino kung hindi mo alam tong Bahay Kubo. Ayan, makinig po tayo. Ito po si Leona. Una tinanong po sa akin ni Papa Joe kung Filipina daw yung bata. Sabi ko, I'm not sure. Pero nung nakita ko po siyang kumanta ng Bahay Kubo, ayun, positive Filipina po siya.
1: Bahay.

0: Ayan po si Leona. Hindi ko pa po alam ang buong details ng kanyang story, kaya nag-reach out po muna ako sa kanyang mga magulang para mas makilala natin siya. Abangan po ninyo sa susunod na Martes sa Mabuhay Makay Radio Filipino. Ang alam ko lang po ay proud na proud po ako kay Leona na kahit nasa Amerika siya, buong puso niyang inawit ang ating sariling bahay kubo. Napakagandang makita ang ating mga kabataan na daladala ang ating kultura, wika at pagmamahal Pilipinas saan man sila naroroon. Leona, you are truly a pride of the Filipino people. Tulad din po ni Alex Iyala sa larangan naman po ng sports, isang Filipina na buong pagmamalaking dala ang ating pangalan sa international stage. Ganon din sina Liza Soberano at her ng Forgotten Island. Nakakataba po ng puso makita ang mga kabataang Filipino na ipinagmamalaki ang kanilang pagka-Pilipino saan man sila naroroon. Napanood ko nga po si Leona na ini-interview ang kanyang dalawang ate. Honestly, natunaw po talaga ang puso ko nung una ko siyang marinig umawit ng Let It Go. But the more nung napanood ko siyang kumanta ng Bahay Kubo. Na kahit nasa Amerika siya, ramdam na ramdam mo ang pagmamahal niya sa ating kultura at pagiging Filipino. Kaya kami po sa Mabuhay Makay Radyo Filipino ay super proud kay Leona. Leona, you are truly a beautiful reminder that wherever we may be in the world, our Filipino heart will always bring us home.
1: Shout out po kay Boa Yanyan, Mabuhay Makay Radio. Ito si Alicia Briel Albarda. Shout out kay Wawa, please. Community Radio Makay. Mabuhay Makay. Everybody, shout out for Lola Aubrey!
2: Magandang gabi, Makay. Kayo po ay nakikinig sa Community Radio Makay 107.5.
3: For CRM, your community radio station.
0: At dito po nagtatapos ang ating Filipino Ethnic Show ngayong gabi. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Mabuhay Makay Radio Filipino. Sana po ay lagi nating dalhin sa ating mga puso ang pagmamahal sa ating kapwa, sa ating pamilya, at higit sa lahat ang pagmamahal at pagmamalaki sa ating pagka-Pilipino. Saan man po tayo naroroon, dito sa Australia o saan mang panig ng mundo, huwag nating kalimutan ang ating mga ugat, ang ating kultura, at ang ating magandang pagka-Pilipino. Ito po si Tita Aubrey. Kaaklabay ang Community Broadcast Foundation. Ito po si Tita Aubrey, si Papa Joe or DJ Mayo, Ate Lara, Kuya Olaf, Ate Spamatitlog, Kuya Josh at Kuya Jason at si Ali. Na nagsasabi na sana po ay gumawa tayo ng mabuti at patuloy tayong maging inspirasyon sa isa't isa. Maraming salamat po. God bless everyone. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Martes. Dito lamang po sa Community Radio Makay 4CRM 107.5 FM. Tuwing Martes, ikapito hanggang ikawalo ng gabi, Queensland, Australia time. At hanggang sa muli po, Mabuhay Makay. At dahil 87 days before Christmas na lang po, ay iiwanan po namin kayo ng isang awitin ng Ben and Ben na pinamagatang Bibingka. Season's greetings, Mike.